kena kandola. Tukur pa, ayo tukur pa, tulgo yung tukumura pa. Panayaral, ano panayaral? Karang karang, lorang aligo. Australia pita kukul na. Kandola, kena kandola. Tukur pa, ayo ko tukur pa, mula pa. Panayaral, ya po panayaral, ya po panayaral. Karang karang, lorang aligo.

Wala ya lagi ani wala bon bon wala mandoka wala ya lagi ani wala bon.